campaign nila, all men, paring ano nga. Anyal dari, maming ano nga, and may joro. And this is a true one story from long time ago.